Kailangan si Fiamma ba? Kumaipalang mamautu Papai kayo ilunaw Kuala ni ili iowe Kailangan si Fiamma ba? Kumaipalang mamautu Papai kayo ilunaw.

kain na may kapuan na. Kahi mo kuti ya kahi, kuwa ku'y kain na. Nakikikikalahap, kain na may kapuan na.